0: Kagadi Kibale Community Radio and Radio Yankurakurana Amaka Hamunebiaro Webale Okulizaga Radio no Obutosa Kandi Webale no Kujigonzaga Buli Kaire Buli Saha Buli Dakika Kiro kya kiro kino kiri kiro kya balaza kandi ngere tukare ntukurangira ngo esaha isatu kweka saha ina tujja kuba ne twijane ntekaniza okuruga mu abakuru aba Pride Bank sanzo na mbere tukubaliza abakuru bamazire irakoba ne bahika hano om studios kandi bekulembirwa manager obutasisa boire dakansabe manager ye yanjule dena jakuba natwanjurura na entanda ya tulete ile ekiro kya lero manager ramukya ho muliriza
1: ne aziza mukama wange okutuwa mukisa bino obera mukoniriza bwanje
2: abatuuliriza tuli basanyufu okubeera nti tuli wano era tubeebaza okubeera nga muwuliriza radio yaffe eya KKCR ku mukutu 9:07. Tuli basanyufu okubeera nti muwadde naffe ebbanga lyonna olwaleero tusaba twongere okubeera nga tutaanya ku mpeereza zaffe ku banka yaffe enganzi eya Pride Bank amanyi yampitibwa Yasa Arafat na ndi mukozi w'ekitongole kya banka ya Pride Bank Pride nkola nga manager era ntambuliddeko ne bannange ngenda kuba omukisa nabo babeere nga beeyogerako mu bufunze
0: waito
3: abawulikiza bitu mwe bari kuturikiza kandi mwe bari kuba radio egeshaha kandi ndumutebekanisa ba programu mwe bari kutaka gishaka kwija kugamba n'abantu bakagadawa amazina ndi Rubahamya Collins kandi ndi relationship manager a Pride Bank Kagadi branch.
0: Okay. Mukorondi.
4: Sebo muweleza tuyanza nyo mukisa guno. Manya ndi dobo zinze kayemba Derek. Iranga nze nkulira ebye milimo Pride Bank Kagadi branch.
0: Okay. Wamara kubahura nebe yanjura ege niyo timu ezira hano mu studios okuruga mu banka iweta Pride Bank ni mugimanya kandi hano Kagadi roho no mbichuweka bitali bina bimongere barabani babanjura omu Uganda yona nanyowe enyuma yemizindaro okurora maraka gaingana ngana ndi Ramadan Kasta Mogerwa dekansabe abakuru bagende maisa manager agenda maisa
2: ninda kusoka nga sina bagenda maso ninda kusoka mpe mukozi munango mukisa asoka tunyonyole ku katono nyo ku Pride cheche Pride Bank cheche mwami Rubahamya asoka bere ngo nyonyola abatuuliriza Pride Bank
3: yeah. Mwe bari munonga baturikize tujya kwamanyisa kutwine Pride Bank kandi Pride Bank ni kitongole cha Government of Uganda kandi deposits za Pride Bank is protected by Deposit Protection Fund of Uganda kandi nyenda kwa manyisa ngo ekitongole 100% chironed by Uganda by the government kandi is supervised by the Bank of Uganda tuine bintu binja bitukereza tuine accounts tuine money transfers tuine loans kandi byona wija Pride Bank no bishangaho akagadi branch kandi nyenda kwa manyisa ngo tuine branches nyingi mu ihanga zikwika 8-8 kandi na contact offices so nkakunu ya mu area yetu ya Erihinitwe tuine branch ha Kagadi tuine Hoima tuine Boyale tuine Guru Kampala tuine branches ensi yona mu Uganda tuine branches nyingi so nani shaba manager gumizemu abagambira ko kwasa kujoininga Pride accounts zitwine zo na ko kwasa kujoininga Pride kandi tukakwatagana niwe then na Derek na yakongeraho atugambira ko tukoro banka yitu byone byo kwasa kufuna mu joininga Pride Bank kandi njya kuba kurembera umukwatenda loan linka product uko kwasa kufuna loan kwa loan Pride Bank mwewali mnongo.
2: Tuyanziza nyo mwamiru bahamia. Uluku lamburuluku. Pride Bank. Ngawe batu gambi nti tuina tutereka ensimbi za abantu. Tuina ebikabya accounts. Ebyenja ulo. Ilabu woze mu banka. Chika chirunji. Numanya ekikache account. Chogendo kubiranga ugula u. Mubimpi mpi. Ngenda kuba nyonyola ku accounts zetuina. Bwoba otuse ku banka tusobola okubeeranga tuwongera okunnyonnyola okuzitegeera. Tuyinayo ekika kya account eyitibwa Pride Akiba account. Account yeyo yeyabantu abasuubuzi aba bulijjo abasinga okubeera nga bakozesa banka okuteekayo ate n'okugyayo. Osobola okuteeka ssente mu banka ku ssaawa ssatu ate kusawa nya nofuna ekyetaago mu business osobola okubeera ng'oddayo n'ozigyayo. So eyo account osobola okugikozesa nga eyitibwa Akiba. Account eyo eyina amagoba geza ku ssente z'obeera oteriseeyo ku bitundu bibiri n'ekitundu okumala omwaka gye twandiise 2.5% per annum. Ila account yeyo yetanirwa nnyo abatereka ensimbi zaabwe mu banka nga bazeetaaga obudde bwonna. Endala eyinza okufaananako account eyo gye njogeddeko eya smart, wabula nga nayo ekola kyekimu nga gye nsoose okwogera waggulu, era nayo ssente ziterekebwako zigaba amagoba ku bitundu bibiri ku buli mwaka 2% okumala omwaka. Account yeyo ekijawula n'eri nti yo eina limit mu kubeera ng'ojjayo ensimbi, teri ng'eri nti yo buli weyagalidde obeera ng'okola ki ng'ojjayo. Wabula nayo teyina tabu nti ssente ne bw'oba ozeetaaze mu budde obufunze nayo obeera nga ozijjayo. Wabula yo ekuwa emirundi esatu nti singa onojjayo ensimbi okusuka emirundi esatu mu mwezi bajja kubeera nga bakukyajinga siringi bajja kukyajinga ya kasente ekitali ku account iri eyasoose. Tuyina ekika kya account eya Save As You Earn. Abantu tukola emirimu egy'enjawulo, tuyinamu abakozi nga batuwa musaala. Kati eno ye account gye mwandibaddemu ettanira buli muntu abeera nga afuna omusaala, okugeza ng'abasomesa, abakozi ba gavumenti. Nga ku musaala gwo olinayo akasente k'oyagala okubeera nga kavaako okatereke, nga ekigendererwa ky'okutereka akasimbi ako kubeera nti enkya osobola okubeera nga raising a capital okubeera nga otandikawo ka business akalala. Akawunti eno ku nsimbi z'obeera oterese nayo erina amagoba agajjirako ku ssente ezo, era nga gali ebitundu 7% okumala omwaka. Akawunti eyo teyina charge yonna. Ssente zo nga bweziterese bw'osobola okubeera ng'ozifunye tekuliko musolo oguziggibwako. Waliyo ekika kya akawunti ekirala gye twandigambye Save For A Target. Olw'ebigendererwa byaffe nti olumu tetulina ssente okugeza ez'okugula ettaka omulundi ogumu, kyandibadde kirungi omuntu n'ogulawo akawunti eno Save For A Target okusobola okubeera nga otereka mpola mpola. Bw'otuuka ku banka yaffe eya Pride ogamba nti njagala akawunti eya Save For A Target, ekigendererwa kyange kya kugula ttaka oba mmotoka oba pikipiki, ekintu kyonna ekikalu, akawunti eyo bagenda gikugulirawo. Era nga mu bimu ku birungi byayo nti teyina nayo musolo gwonna gujijibwako, so ng'ate ensimbi z'obeera otereseeko nazo zijirako amagoba ga bitundu 4 ku buli 10 okumala omwaka. Akawunti eyo mbagami teyina miki misolo givaako, era nga tujiwa abo bokka abaagala okutereka ensimbi nga balina ekigendererwa nga bwe mbagambye waggulu. Akawunti eyitibwa Save For A Target. Tuyina akawunti ez'abaana abato. abaana batannaba kuweza myaka 18 kitegeeza nti gwe ng'omuzadde osobola okugulirawo omwana wo n'omuterekerangayo ka school fees nti tamu egenda okuddamu okutandika nga ka school fees olina w'otuuse. Akaunti eno ey'abaana etandikira ku baana ab'emyezi abamu okutandika n'omwana w'omwezi ogumu mpaka ku myaka 18. Wabula bwaweza emyaka 18 akaunti eyo ejja kubeera nga emukwasibwa nga omuntu omukulu okusinziira ku mateeka ga Uganda. Naye bwe tuba tugigulawo teggulwawo yokka, akaunti eyo ebeerako omuntu omukulu anaabeera ng'agiddukanya singa anaaba ayagadde okugyayo ssente. Wano njagala tukimanye nti abaana abato tebakkirizibwa kukola transactions legally naddala nga badiringa ne banks. So ebeerako omutwe omukulu okugeza gwe customer waffe ali eyo oyinza okuba olina akawunti already mu Pride, osobola okugamba nti ku akawunti yange eyo banyongerereko akawunti endala eya muwala wange oba mutabani wange omuto wali wansi w'emyaka 18 mbere nga muterekerangayo akasente. Akawunti eyo nayo eriko amagoba agajjirako buli mwaka oba buli mwezi nga tugabalira ku bitundu 4% okumala omwaka. Njagala okubeera nga njogera ku akawunti y'abavubuka. Abavubuka tulina akawunti eba favoringa. Akawunti eno nungi nti tutunuulira nnyo omuvubuka oyo ayagala okubeerako ebintu byatandikawo. Abasinga tubamala okusoma emirimu negibula, genda mu Pride Bank ogule akawunti y'abavubuka. Teriiko charge yonna, sente zo nga bweziterese bw'osobola okubeera nga oziggyayo ate nga nayo akawunti eyo egaba amagoba. Wabula ekyenjawulo ku akawunti eno ey'abavubuka nti tusobola okusinziira ku akawunti eyo omuvubuka ne tumuwaayo kalooni kasobola okubeera nga ayongereza ku ekyo kyaterese okusobola okubeera nga atandikawo bizinensi eyiye n'abeera nga ye kulaakulanya ng'omuvubuka. Ejjumbiddwa nnyo tufunyeyo abavubuka abazze okubeera nga baggulawo akawunti eno era nga beekuusa ku mbeera ey'okubeera nti balima ebintu nga kasooli, okulima emmere n'okusuubula kwennyini okwa bulijjo. Tuyinayo akawunti gye njagala okubeera nga sigyerabira ey'ebitongole oba eza groups

0: kisobola okubeera nga kibeera nga nakyo kisobola okubeera nga kyewola ensimbi okusinziira ku bulungi butya bwekibeera nga kitereka ensimbi zaakyo. Nyinza obutasukkakaawo wabula njagala okwogerayoko ebintu ebitono akawunti zino gyebifaanaganya, okugeza nti akawunti zaffe zonna bw'obeera ng'oteleseeko ssente zo zibeera mu safe custody oba zibeera n'obukuumi obwenkomeredde. Ekirala nti ensimbi zo olina okusobola okuzifunira wonna w'osanze ettabi lya Pride Bank mu ggwanga. Tuyina amatabi 48 nga kwotadde ne contact offices. Wonna w'osanze Pride Bank osobola okuyingira mu ttabi eryo, ssente zo ojja kubeera nga ozifuna. Okuggulawo akawunti zino tuyina byonna ebifaananyi zonna zifaanagana. Twetaaga akafaananyi kamu ak'omuntu, akafaananyi ako akatono ke tuyita passport size photo. Twetaaga national ID yo, era tujja kwetaaga n'emitwalo 2 okuggulawo akawunti. Ng'oggyeko eri ey'abaana abato gye nayogeddeko, kw'ebyo 3 ojja kwongerako n'ekipande ky'omwana oba gye tuyita birth certificate ey'omwana oyo oba ekipapula maama kye yabeeranga aweebwa mu ddwaliro we yali nga azaala omwana ono. So twagala obukakafu nti omwana ono gw'omulinako obuvunaanyizibwa osobola okutuwa ekipande oba ekiyitibwa birth certificate okubeeranga n'omwana oyo tumuggulirawo. Otherwise basi mbeebaza okubeera nti muli bawuliza balungi. Kazindalo njagala kazaayo eri omutesitesi waffe abeere nga atuyitira mukozi munanga addako abeere nga agenda maaso.
1: Okay. Wamara kumuhura manager atusoboroire hali accounts ezitali zimu na zimu kwahura sente okaihayo kwahura zikamarayo akaire kake okukinguliraho abaana abasigazi abakazi ebyo nasoboire kuba nabibazaho kuba noenda kukingura accounts ezo mu Pride nozikingura kandi bula account sente bukwa nozahurayo nofuna na eigoba oba amagoba agake gake akazindaro deka sobole kuba nkakwasa omuntu ndowayi tugenda maiso.
2: Neyongedde okweyanza nnyo omutesitesi waffe olunaku olwaleero. Mu bingi mukama wange gyayogedde byabatuusizaako, njagala okwongera obatuusaako ezimu ku mpeereza zaffe endala, era nga mu byengenda okutandika nabyo ye bweweereza obw'okuggyayo ssente eri abantu abaweereza ssente okuva ebweru oba okusindika ssente nga bazitwala baziweereza abantu baabwe eri wabweru wa Uganda. Obuweereza buno tubulina ku Pride Bank, era twongera okwebaza nnyo abakasitoma baffe abalungi abakolaganye naffe ebbanga lino lyonna, n'okwongera okuyita abalala okwongera okujja okutweyungako. Tuyina empeereza nga Western Union, ssente z'osobola ozifuna bulungi nnyo, MoneyGram, tuyina Transfast, tuyina Lia, ne tubeera ne Instant Cash. Ssente zo zonna nga bw'ozifuna okuva ebweru osobola bulungi oziwithdrawinga era n'ozifuna ng'oyita ku Pride Bank ettabi lyaffe ery'e Kagadi. N'amatabi gaffe amala gonna okwetula eggwanga nga munnange bw'abategeezezza. So birungi ebiri mu kukolagana ne Pride Bank naddala mu buweereza buno obw'okufuna obw'okusindika ssente oba okuggyayo ssente zo ng'oyita mu Pride Bank, nti ekisooka tuyina abakozi baffe abeesimbu era abali ready okukusavinga mu budde obutono ddala. Tewali bya kusimba layini nti ate ssente osibye ojja netukuyambako forms zijjuza noweebwa ssente zo, ate ssente zo ekyokubiri tezisalibwako nga Pride Bank, tetuyina charges zonna zetukuggyako wabula nga bwe zikusindikibwa bw'ozifuna. Ekiddako kyenjagala okwongera okuttaanya ye bwe buweereza obwa MTN float purchase, nti tutunda eri bannaffe aba mobile monies.